0: kibwa echa basketball ko chituche kambali
1: suhetu ni kuona
2: echo tukaita ni debia echibwa chino e cha bakasata bitiri e basketball chuane ndeke hano ko chituche kambali tuchine mureka tuluta hano ho matanga ila terit tuka soa nisha ndeke ndeke chibuwa ngachana chino tuka watia omutraka ndeke ndeke omo chibuwa ngachana chino chika sunko chitu chika mbali chavaka satra vitiri basketball konene nyuma shumutrako no tukendi hirawe hivwe ukubia kute beto chibuwa chuwane ndeke ndeke ya beto.
0: Nao nomwandichi o ieso kozaki yo eji de milonde inane omongomo yo ditora yabara si ombeso ibina manyema omubyasonga binibi amabihwa miss kutse amayenga ngawana yo ombyasonga binibi omsekretero o ieso kozaki ibakubwa nkokonene ba omuboha ombyasonga binibi busana imwatare ha aho abakoche babakakisha omulu babakisereno amesa omwe sanga nevi imutuko kanana ejide milonde omongo mwachi konene shanga songa ebiribuwa no mutuka birikirana hoto mango achi a kendi kanana nechine becho moto buto binu kumana nko omusekretari na nabo hiro emaniema oye sokozaki achibolo iyo hoto mango nko ale kanana nechine becho moto buto binu chumwachi nga wano no ina kendi suboko chine becho moto okubia tuwerebe nji omusekretari iyo ejide milonde nga nabo hiro usana nacho obi sanga nevi ni uditora ya mabihuwa mayenga nga wanayo. Wauri kilibu tupanzo wa chini bacho moto vuto mbune bini. Njendi dani mwusika kure. Muri ya makoni, muri ya fita, muri ya miati nko. Krizi ya virusu lomungwe vuto mpo. Ama kuterebola, tuminye mkunya muhanga. Anene tu, tukasima yori miati fataki homa na die mersi chioma. Abarea nilabaya omuzera. Shebiuma, tukasi ya munu mpatrika lungwana. Kumubu olufaranza, tusha lono kumichiro chomunja cha uholo.